da ne ho na ma obia nso ono na dwuma nhwe eno no obenya ono ane ho bebi ahwahwa ne ho na nya obi ho na obia beso ono ana de soa ma de wo chechire na sem no ne de wo chechire no emum nche ne pa nyina mo na ada mo ho onyankopon wonse na twetwe efise de onipa guo no eno ana obitwa de oguma ne honam ne frihu na mbetwa proye na de oguma honhom ne frihu honhom mbetwa da nkwa na momma ye mre papa yim na se yampa ba ye bitwa so aba ne brim inti ye obra efata mom ye nyi nipa nyina yi enkanka wa wo ye jide ne fiefo mom hwa twra kese a mede mia me nsama twre me bremu yi dodo a wo peso wani mbe nyam honam no won na kristo yesu asunia ho taa won peso wo taa won ti wo hye mo se muntwa hwetia na wo a watwa hwetia no mpo eni mra no so ne mo peso mo twa hwetia wo hwahwa won ho mo honam na me de emparem se me hwahwa me ho agyi yen wurade yesu kristo asunia mu eno so no nam abo wiase asunia mu ama me wo abo me so asunia mu ama wiase na twetia twa nya hwe na mo to yen so nya hwe ne mo mabodi efoforo na dodo a wonam saa kwan so no asomdwie ne mogburohunu emra won ne nyankopon Israel so na efri ne mo obia anhame na meso awurade Yesu akam o mini peduem ye awurade Yesu Kristo adom enka mo ho.

0: ti du baako na fe me se onyankopon ato ne man atwene debida na me nsum ye israel ni a me firi abraham asifom benyama e busu akuom onyankopon enpo ne man a ohunu wonsie no ntwene ana se munnim di atwene kafa ye lia ho se ogyina nyankopon anim twato israel fo no se urade wadi fo no wakunkum won wa foro mu chi anso wadwidwidwi na menko no maka wo hwe me kra afa nyankopon enum asem ese ne sen mama mema mpem som aka ama mia wonfa wonkotodwe enkoto baal sa na sese bremu nso enkaye bi ennam adom iso aka
1: na sen nam adom so a ne mfiri nwuma mu bio
0: efise no de anka adom enya adom bio ene ne de die Israel fo hwehwe no wanya na wo a wayi won no anya na wo a waka na akoma eprim se de wakyere se onyankopon ama wo honhom a ewuo eni a wonfa nhunade eni a so a wonfa ntiasem de abedru ne de na David ka se ma won didipno anya apa eni fidie eni sintidia eni aketua ema wo ma won ni enrusum na won hunade na kuntun won akiri da na afi me se wo sunti se wo hwe ase debida nemu mkwagye nam won tre ho no so be ya mama mufo no de se ebe ma wo atwene nkuno na se won tre ho no dane wiase ahunya na won twodie dane amama mufo ahunya won maye bechensa asenya na mu amama mufo na mkasa mkyremo esan se me ya mama musumafo nti me kanfo me som se bia mema wo a wo ye me mfefo yudafo no atwene nkuno maji wo mu binum nkwa na se won to a wo to won twene ye no eye wiase mpata e de na won gie no beye enye nkwa a efiri wo mu sa ba edika no ye kronkron wa eto ani nyina ye bi

sa ya atwase bro ni nhruti abro ano eden won kura we nu mo menchen na won so ano wo made kurabia mi na reto ni aketua wo me ebra won na be wetri no na won dwere da ben na de washa ma won be bantentem na urade be buni mayaten na ne nkwa be ne mobo bra obe hunu se wa hojo kura na akwa ana odishie ni hobi o na obeka se ehinu wenyame ni wo obotan a wode wo hoto so no wa wodi wa afode esrade na onnum wo hwesa no ma won soro mebo amo mo onye mo so nkata so afi mu hunu se mia amene no na onyame bia nka me ho me na me kum na me mankwa mi pra na me sa na de obetumi agye afiri mi nsam ni ho na me mame nsa so me kosoro na me se sa me ti ase dei sa me se me nkran te nyina nyina no na me nsa so atemu omu a meto wa wani me di ase yire na me tua matamfo ka na me megyan aboro moja na me nkran te di nam atofo ni nomumfo moja otamfo tria apese no ama amai mon me man mo ani gise if you say obeto ne nkoa moja so yire na odi are to betua na tamfo ka wapata mana saase ne man na mose babe ka adwum mu nsam nyina gu oman no asom ono ni nunu ba Yoshua na mose wie Israel nyina nsam nyina aka no oka kire won se momfa mu akoma nto asem a midi mu adanse ne eso na modi ahyem ma se won hwe emre mu nsam nyina ni so na enye mu asem hunu na emum ene mu nkwa na asem yesu na monnam be ma monna wari asase a mutwa Yordan akodi so no so na Awurade kasa kire Mose da no ase kofro abarem bi poi nebe obepa wo bmo abasa ase so yeri kontenten so no na ko hweke na asase a medeme ma Israel fo so womfa no na wu obepa wo fura ko so no so na ti hu nananom wa asama ado se de wu nua Aaron wu ho bepo so na okoka nananom ho no efise mo fom me Israel fo mu o hamunsu a ewo Kades since reso esan se mo anya me kronkron Israel fo mu na abehuna asase no wanim na krode wo nkwa asase a medeme ma

pana ene wobusuafo nyina na ekwan no na eda ho na hwe kwe nkoso ti homo ya na omso okay sisi e pese e she wo hina ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne she na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hina ye dina ye nyame omu nso om decide e no ko Daniel ho anya de obepne ti omu ye na omu ko hina ko ka che se nana se pese e she wo ni monyam himfo no so de ho ya wo se yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe

ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mu ha sakrata asiem fa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase na se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo wa ba anope akunkuma buonkun agrada mpaisi utrim ke paya ke krofono bibeboro do but I'm for sure, Bible Muye. But Daniel, Nyankupo, Yamio, Yakron, Kron, Onfrekun Kuma, Bonia, Grada.

twaro mo ombofu o kan matthew sempa etidu num enchemu dumie no no a o se ena na suafo no ba ni nche be ka kire ni se wunim se pharisifo no tin se mo ino ato on sentidia we se ni omomre mu na kusukusu ti se ni watu pan wa twen suom asema o kan e no etwa wo mu a o be sakra na o mu sakra o ombofu e bia no mu committee meeting ni se e be ku yesu ubie wo wu a sorry we can't babble them through baby Allah.

Opie no ne ho afọ difference na ni nsu egu no ho it is a way the boye ni oyẹ brechie na ko to nsu mu ni ebo osu a ye yiwa no aye odwan na yakopon frẹ o mo massacre si nwan na o mo massacre pupu befo no bone nko a brechie no no it is a obe sacra sacra ni nyame nsi san hallelujah we are brechie onye odwan o mo akoma pa o mo suban papa o mo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwa gie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwa gie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwa gie wo se wo sakra wa adwen fi boni bia ho na wo gie Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwie ne moje gu cover ma me no mie no boni disse wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo soro ahemai mu ene ye hwe fiu in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So ye be sign a can bio sene bea ye beatim. And what tia se na ko wasum. O se mun shene o protia tianomo. A opune soni o kwanye treni de ko se mono. A wa wo sheni mono e ye pi. No o protia tiano o kwan hia hia ni de ko mkwamu. A wa wo no no is sa. Nyame na die hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi ehu no nemu enipa omuhu saa kwan no osu na me kaset se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey omo ko ebia botu kura benkum ni etiasa cigarette nsuna mepa uhubisa ukwa wona mpe.

so tia se o so kwa soro wa sakra uko bi anka so utie ni ya o besakra nti ko na ko pa che ko kan bi mame tina danfu lupie no so wonya da ji ba be kan bi ama no mi si ni mo funa me ni ye ka ne no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any ne friend of jin sakra ni obi a o so asakra akona on prana ba na so ti ho no atena se no so se mo mi pesa mi pesa mi pesa o ni be ba ho zo a pesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane fri ho o ba ne hu sampa enya agro na wo die wo pe heaven akọ praise the Lord so ankro fo no be ko heaven pa o ka kire won se mo prince ne epon tia tia no mo am se mo se ni pe pi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na wontumi ifrebra ifiebra besori atopunu no mu na mu befra ase agina ekyire na mu abopunu no mu owure hinie obebua mo se mu de minnim de mu fre na mu befra ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo bipo no se ni wo ho Pano na wishra suwa ye mpimu nwe. Enfrafra proprua ni nina. Mikura misi se bibwa yin esyavono. Oh yesu. Omu kani ombe kenyine ichi asem. Krona ne Jesus yede eka. Ye didi ni anomwe ni. Nwa chre chre wo ye montne so. Obe kanse mudie minimdie mufri. Mufri misonko. Mwa mu yede yede. Entine. Usakra ufi boni mubatrine mu. O sakra ofi sumu ba han mu na che se unam kwan hian hian no so odu ho amu urade urade ama wadom urade ama utumi aedi jai boni di bon sam fa hian no ba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwan befa so a obedwane akro bible si so he bi entro mo jide eni pa de yakopon ye no kwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so so hwe bia obon sam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won no doso matthew sempa itie de onu mie no nche mu dunan e na making kind no na wona wa fre won no doso as one we you won no de o ye kakrabi disi nyam se ma wutie ye won kwa na wutie